yo JP no gore igwebe no okagun re utesa yo ha duge imuro bo asege na we ikinode we egbirame ogobute owo kan ya do ebe gwai o bi sege owo ni Dr. Mohenry ogi won yin na ge o we igi otu ma ya fe ni biro yeke ke o yen oba to pe ise